Kanigiri ka akas bani shalong ka khubor ban puliedi ka san lijana kimat bokong sanjo ka khubor. Pelat pet ba ka sorkar India ye ka skim thamai ka bala khampan ba ka ban mi bujli ha ka jaka jong ka skim Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ka ta ka MGNREGS. La pelat lut ka sorkar Meghalaya ya ka one time special industrial closure scheme na ka menta ginong trei ka MCCL ka bala kot palat khandai phok lur tengka. Ka one time settlement kata ka OTS scheme jong ka sorkar Meghalaya ka penpaw ka thong jong ka ban kenti we ka kom em jugi pat ba om tang da ka ba pin yang gi jing te jing sna ong u menteri rang ba Conrad ke sang ma bat rakhi ka sinot college sia ka lengku sngi sang ka ban rip we jong ka da ka program ka ba kerpang ki ku bor ki ba pinya ka sorkar India kala pelat ye ka scheme ka bathamai ka bala ai kerteng ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin, VV Gramji, kaban bujli ek scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, kata MGNREGS, rengkat berkilat, yuk kami ujam kibala penklan, bat kador bai bela kabala kentiu. Ketika scheme kabala terika mardor nadu enin kesingi, ka ayya kalat ban bela shispa arpusan sengi, hadu shispa sengi. Bat kabai bela kan long hakador lai sepak tengkah si sengi, kabala kentiu da palat shiphou naga si sepak. Hadian ketika rai kabala pelat jaga sorkar pedeng, kador bar kabinet jangka sorkar Meghalaya hendin kesengi kala ai jumunjur ban penteri kam no ya ketika skim. U menteri rambak Conrad ke sangma ulo ong ba kejela kala yo ya kemang tengkah, basi hajar si sepak kelur tengkah, na ketika skim, ban penteri kam hakini ki kendai benai ki ban wan, bat la penyar ya ki jat kam ban penteri, ki ban kentup ya ki surok senong haka jela, haki tahan nyong kendong, ki anggan wadi center, ki ying school, ki projek kentiu ya ka kamai kaji na ka benta ka jing em ko paman la ka sengi, bat na ka benta ban sumar pendek pensa ya ka mariang. U MLE ke sora u ba given Miguel Milim ulo ong ba ke sorkar Meghalaya kala pelat ya ke pisa ke ba kendai po poin san klur tengka leng ba ke one time special industrial closure scheme na ke benta kinong terai ke MCCL ha ki artli ki senam mang tengka. Ya ketika scheme la penteri kam ha ki lai teli ki installment kata lai pun riu klur tengka ha u benai liber dan usnam arjar arpusan. Arpunyau klur tengka hau benai naitung jo usnam arjar arpusan, bat ia ka arpunyau klur ka basa la pelat hau benai jeliu arjar arpun riu. Ia ka bala IT mentah sya kinong terai ka MCCL ki badai hok ban yo. Su-su ba given ulo ong ba ka sorkar kladep siapura lut ya baruk ka pisah.

Kanagariga Kashwani FM Jongpi, Gabon, Jivi FM, Shispa, Life, Andrew, my God. Kumjoha News on air, Prokapola, Dapandai, Arpanyo, the message bomb, good morning, RG, it's me, Manda. Please play for me a song, We Can't Be Friends, dedicating to you and to all the listeners out there. Okay, this is Manda. Okay, Manda, thank you so very much. Hi, RJ Pantem se da ka jingwa yanga kano kanoru mo nga kwa yanap ya baro mga I maya te maya karpana touch ping la jibo ni jura ga so tena ga ba ga por kam up ya pi mo hello RJ ba it ka sim ba kmen subah se bentem yanga ga jura hindi ga ba karte I feel good jo Vishal Dadlani ngan pasap subah ya pi but baro ki staff ki RJs bari jojo JB Nathan Pierce Barrett Rani Bana na umgan ser baheb na rang saus kemakado suba baya it lang Anita Bashida Lisa M. Siliang but ya baro akoblish po nga di kong di susngi na madan riting hello RG EDP long gumno suba sapunta miyang ato kajurai ba ikerteng bintere mo na kahit love story ko apasap sobaya baro akoblish po tini polo kamay ka karteng ka jong ite kampeng sa pantamin pingal jura na kay film I Hate Love Stories ka pala karteng bin tere ka nigri ka special remix version karpang nam taj vida o DJ Kiran good morning RJD pilong kumnul aslam ba ngam jiyo shim menta shu na mara nga bon kam ba o balong exam ki khon suba sa pantamin ka tukar jura korina korina ka na ikarpang yapi ba dia baro ki khon jong ni kubla shibon ni pir kumju ini polo let's say like clad banya tho ik ka teng jong phi te compare ka pro por ka dandoni thare ba pin pha ek request ki jong phi show kandai sao pra anyway not our lie iway

te blog apola ra bunai sa phura kene ka message bon khoble rjad mangai juju yong soba se pende guji ruai phi e pa deng suba di su sing rudol but pa di baro gi bas ngap ka jirai a kandid bindru menta na ka thup jirai nishan kiri khrau te yong khoble sia jarngo mo sa ye sham pat te khoble shibon ya e juju bala pa e ka message sa pende phi ka jirai na ka ne ka thup jirai pat nga yos ko ye message bon soba se pende ka jingrai korina ko ai khoble ya baro ki basap ye ke fm jong pi man laga si wa langam yo poru khoble shibon manga e kong mem de khoble shibon pi kong mem kar panam taj pi baro ki ni jirai palo na akashwani shillong fm jong pi ya shispa lai pandre megahertz

How she spell like one real megahertz, but on snap, you don't ring up and get some. Haga program, fun unlimited thing in ya pine or shark, he jub up, junky parlock jungy, but a jinkly gabangala eye, hakmat jumpy, bangala boo, hakmat jumpy, galong. Wave da, we don't dunk away, hakmat dangba, yo e he, thing in your pie, shaking a message. Hi arjing a dung, hi arjing a day e deka. Ngadai ka sien ka bening kong yo ngadai ka sien ka bening kong tharai udai upiat lada om dei te ap jubab no na pimo rg ba it sam te ni porlok jongi iklam pa ya ka juba aya ka kerteng ka jong e sorry te ngo ba ba pin pa ya ka kerteng ka jong pi dei manu pi tip ngap dia ngo ba pi chi ka station ka jongi ke fm jong pi si spotlight point real megahertz ka program fun unlimited ka blei shi bon e te ka juba ka jong pi ru dang lat di bidang laan persyang biang bat kumcuk ru pa ya ka kerteng ke jong pi wa juklat mo di saka wai ke message ke nika por ke day na I kong tay yang hello aji sungo pa ai biang ke jingkeli dan ke bentai kong tay ngan ban biang ya ke jingkeli yang nika sengi wai utau badan tang ke wai ke kemat tang ba yo I hi di pa kong tay ya ke jubab ke jong pi nang tak ki poro jongi ke bila yo I ke jubab ke badai ru bun pa tingin sapai sya ka shikini ki message jong ki parlok jongi ki bayo ya ka juba ko bade kam hadin ngi ai lat sha ya ki parlok jongi ki dang kwa ban ya shim benta ti pa hab rak sa ru la prashang yong la ban dei octopus la ta om dei dengan prashang biang mangai ba hab na rak sa ti pa hab prashang biang mo dang lat hi kata ka juba ko jong pi nang ta pat I ini duduk singkli la prashang yong la ban dei uto jao neu prashang ne okay okay tang ba kata ka jubab ka jong pi ru sung ya hap hi da perkat perkat tang ba kampat dei mo da pa bia ka jubab ka dei du du ngidang up ya ka message ka jong pi nang ta sa ka wei ka message ka badang shu poi menta ini ru ide I oh ini ba pa men ne yong ba ide kong kong dhar kong kong dhar pi su bai pi shi ka ni ka station ka jong I mo lu shi bun e ba pla pa ka kerteng ka jong pi te sa pa bia ya ka jubab na mar ka dang lat kata ka jubab ka jong pi wen kong mo ti ini is kem karbani rui la prashang yong ash tharai mo kong kong sam uthaliem phi nga is kem karbani kublei mo kublei shibone ya is kem tang ba skem dang lat kitra jubab chong phi dang laon prashang biang mo ta pa ya ki jubab chong phi shunu number kan dai sa pras anyway not our lie iwe iwe e utau badan tang ka wei ka khmat tang ba yo I hi wat la udan kata ka khmat mo kublei shibone ya ya ki nong yeshim benta dan ya sabat ngi dang prashang biang gitu ki badang lat ta ki badang kwa banya shim benta dang prashang kini ketika FM Jong PC Spotlight Point Rio Megahertz Haga program Fun Unlimited.

poronong sngap ka jinkli ka ba ar na ka binta jongpi hakni ka program fun unlimited ka yat kum ni ka ekata ka ba la ban long ka ban nap sngap ha ka ekata ka ba la ban long ka ban nap tang ba kam don ki tiar nap te pilaban pa ya ki jubab ki jongpi show ne number kan dai sa pras an iwe not ar lai iwe iwe na ka binta ba ro ki poronong nong sap ki ba kwa ban shim binta hakni ka kinti ka ba ar ke jingkli jong ka long ke e kata ka bala ban long ka banap tang ba kam don ki tiar nap na ka binta jong i my na ka binta little munchkin ki brang ong sam ai ke jingkli na mangi one kam slam te na ka binta jong pi te pilam prashang no ya ka ni ke jingkli ka ba ar ha ka ni ka program fun unlimited ke e kata ka bala ban long ka banap tang ba kam don ki tiar nap pai ki jubab ki jong pi show ni number kan dai sao pra san i way not our lie way way pi don ring ka bang ai sam ha ka pro Program Fun Unlimited Tangnak Station FM Jongpi 88.3 MHz.

program Fun Unlimited. Ti tongin saya pai biang ya ke ni ke jubab ke jongpi kamadien tingnya pasua syaki message jongki perlok jongi MD rui la yo ya ke jubab ke badai blaish bune MD nanta I kongpi marpen yang yong dia aji ngasutarai yo day utliet jongi telit pat day the kong the prashang biang ko blish bun e kijing prashang ka jong pi ar je sam ha ka ba ye day pat kijing kli ka ba ar tharai la ban day bniat chu ju bap kul mar mo ar je sam ba it ya ada kam day te ngan sa prashang biang mo ar je nga I kong kong dhar ko blish bun e kijing prashang ka jong pi tang ba my dear friend dang lat kata ka ju bap ko jong pi ma ha kong kong sam sa shi sin mo la ban day skill pi da om day te kan sa prashang biang mangai kong rit na mau dun skill tem pat day dang lat shabap palat ani kong kong kijing ruai babang babang sudah fi pentem kubli shibun e mo kubli shibun e ya piken ba pilai don ringkat bat ni ya kene ka program ko jongi tinangal yang jongali most welcome my dear friend ke jubab jong ka jingkli ka ba ar ka dei ulat lada om dei ti ngan ong biang mo jojo ong biang mo namar ba kampat de kata ka jubab ka jongfi ti to anyway message yong ngati rj ngan ong ka kintin lorni yaki brio bapi bapin sungau si ngang ada ikongret shadap da amde tingan ong biang prasyang biang kongret namar danglat kata kejubab kejong pimoy iba na lau sotun ilayok ya kejubab kepada krisipun ya ba na but congratulations na kebinta kejubab kepada nang tapat sa I ba hap rengsaw la prasyang yang hai arjisam la bandai ushe ushe la da amde tingan prasyang biang pada mo nang tapat tisa ke message kepada shupoy na I deng yang kata RJ lak bandai utel liat jongi ki beriw mengai deng lawai mau persyong di deng rudang yuk ya kejubab kebalat nang ta I MD la persyang MD mo ini yang oh du M ba UD bet ni mo MD tu MD berjumpa mana kapur yang hello RJ ngati ngan ong badai ka ktin PRJ hublei manga EMD ti ni MD bedang mi tmai menta ti ong bade ka ktin tang ba 4 day mo nang ta pat sa ka jubab na I porlok jungi ini yong oi ba thong ni kuble RJ nga ba thong ni na bhoi ka jubab jong nga ka long ka tin tap yeng kam pat day ka tin tap yeng kuble shibun e ya ka jubab ka jong pi nang ta isubai la prashang yong hello RJ Sam nga isuba nga ong ka day ka bleed kuble shibun kam pat day ka bleed kuble shibun ya suba nang ta pat ini iporlok jungi prashang yong ki brio habaki dom yenu ki long kum ki banam in re kim don tiar banam ti ni klam pha ka kerteng ka jong I sngo ba ban pha ka kerteng ka jong phi next time da phi pha bian ka jubab ka jong phi ma na ku ble shibun e ka jing prashang ka jong phi nang ta ini kong jong yeng ni ong ai bian ka jing kali na ka ban ta jong phi ka jing kali jong a ka long ke e ka ta ka bala ban long ka ban nap ke e ka ta ka bala ban long ka ban nap tang ba kam don ki tiar nap te phi la an pha ya ki jubab ka jong phi show ni number kin dai sa press anyway not our lie iway iway ke ekata kabala ban long ka ban nap tang ba kam don ki tiar nap

0: Yêu độ, à yêu độ, cano khám nhạc para bên rêu. Hà kì bà xa xoa plăng tê rù kì bà xa shrêu. Hôi. Yêu độ, à yêu độ, ngà văn kít u chur nạch ngài. Ngâm lạ tê bần đê cơm ta un chú yap stai. Hôi. Yêu độ, à yêu độ, la hiểu đor u xoa la phân. Ngâm bàn xê bần đê bạt bần hèr xa yên vần.
1: Just by like point real megahertz, but on not snapping a drink at Bangay Sam, Haka program, Fun Unlimited, Tingya Pateng, Yaki Jubab, Jongi Parlok Jongi. Can I wake a message? Kadan ban ong? Okay, can you get a na e Parlok Jongi Albinus, Yong, hello RJ, Manga de Albinus, come what? Idang day ka sin ka ba ni Kong yung tangbay layo ya ka jubab ka ba day te Albanus kubla shibun e ka jubab ka jong pi. Congratulations my dear friend bang apriya subay pi siya ka ni ka station ka jong e ka FM jong pi siya spalay po on Rio Megahertz sa ka program Fun Unlimited te i Albanus rin layo ya ka jubab ka ba day ringkat lang ba kitigi parok jong e manye nang tapat si i Kong iet yung ka ba niyat pi taray lani ka tersim dang lat mo good afternoon aji nga day uba Praki na sora ke jubab jonga oh ba praki rila yo ya ke jubab ke bede congratulations ya pi nang tapat i ba wansalan idha rui ong tharai udai ulat kumdu kumta ba wansalan mata ke singit ya pi yo ke jubab ke balat ya tak boleh sibu ne ke jing persang ke jong pi nang ka ikong di su singi la persang yang rj ke jubab jonga ke laban de aha namar. Okay, tangin say pai biang shaka nika message ka jong pi kong di susingi kama dien namar pla yo iya ka jubab ka baday but ka balong very very specific. Lada batay shay tiya. Tiya nang tap.

but ini scam karbani ru ila prashang yang dei kenap tia ngai scam karbani empat dei modang la chaba palat kalas moment jong ka last moment mo rj nam last moment menta mo rj namar kapor kam sha shu la bande u plang ba ha plang sa ba ha kubish bun e ke jing persang jong pi tong ba dang lat te perlong nga ong ba ka dei ka tin brio pi rj manga ibaba na kli renong nang ta pat i menui ni perok jengi nai mangai man bahan na maulai hello RJ ngatrai dei ka saudang pat dei kata ka saudang ko dei shibun AP hello RJ ka sing ka bening kong bangan shim benta lang mangai kong kong nong room ka jubab ka baar ngatrai ka dei aha kan ini kong I kong kong na nong room kong kong nong room la yo ka jubab ko dei mo ko dei shibun e bang plans ko bahai pi kong kong nong room chan ka station ka jong I ka FM jong pieces pa live pon rio megahertz this ko tonat ki parok baro ki dang ye persang ka sing ka bening kong ka ni ka singi ti ringkat bat nga ti sa to si ni kong mukim la persang I ong RJ mga I kong mukim rila yo ya kajubab ko bade to congratulations ya I kong mukim rila yo ya kajubab ko bade hello RJ Sam kajubab jonga kong thai la yo to kublishbun ya kong thai nang tai kong pi par banyang rila persang la yo ya kajubab ko bade kublishbun ya nang tai bahap nang saru la persang piang sashisin yong la bande kulam la dam de tengan persang piang kulam ru dang la te bahap kublishbun ya kajing persang kajong pi nang tai lisi la yo ya kajubab ko bade nang tai du namok dok ru ila persang ila persang tang ba dang lat himo ai ong ba jing mo jong ki bri memory da am de tengan sa tribe yang lanen up not na pi te kat pa pi mon pi dang la ban try ku de shibun e nang ta pat bak I ni pat iparlok jungi I bade I deng lawai na mau persong I ong bau deu terliat udang lat mau parlong. Ti sa kau ika message kan dia por yang hai aji mangai kong teh na lum dengan ngatengan ong kak tien pi na mar bun sian kak tien bangi keren kak kam nap. Ban ya kitiar ki ban nap hendrei kam don pat ya kitiar ki ban nap kublay shibun tersuya hab ha kata kejubab ke jong pir tang bakam pat ti kata kejubab ke blish bun ya kong thai na lum dengan nang ta iba marwen ti la yo ya kejubab ke bade congratulations my dear friend ba marwen nang ta pat sa I parlok jong ni iba deng mau teri ru ila persang ho iba deng mau teri ong ba sino kum tu tang nya pai yang sha I ba deng mau teri ba deng mau teri ong la bandi ke tin lan ni 50-50% mo yung tang ba ka jubab chong pi ka day ka way na kini tang ba filas ng tuhi na marang lakum ong no ang haman ta ti ba deng filayo at ti ka jubab tang ba ngan num ay shispa la shispa mo ngan ay tang san po pi na mar ba pi ay akli ka jubab yang nga ti kubli shibun ya iba deng ru ilayo ay ka jubab ka ba day nang tay jojo ru ila persyang ila ong ba ngan ong biang ka jubab la bandai gitu ki notes jong ki jingtam ki ju ong C sharp D sharp instrument tang ba kim dai ki tiar na namar nga ken ma gitu ki por sha hikai jingtam ta ka dau jo jo go blish bu ne tang ba dang la te par lok ni ka jubab jong pi ka dang la chpa pala dai ki dai ka nap kup thia oh scam karbani te dai dang la chpa pala pala to ko blish bu ne ni par lok jong I ki bla yo ya ka jubab ka bandai kum jo ki par lok jong I ko blish bu ne ki di bla persang ki bla yo ya kejubab kepada ikum bangga orang albinus nang tapat I ini iba deng nong pelu ila yo ru ikejubab kepada mu tangan ong no ikejubab kepada nama kapur kam syasyu iba deng nong pelu yang haya je mengai iba deng nong pelu kesian kebening kong ngan shimbenta bat pi ngatrai kede kejabing pi kubli shibun te jabing kelade mu nang tapat EMD rila persyang yang once again Sam my answer to your second question mu is a sharp mind. A sharp mind, I would say, from MD. Te kata ke jubab chong pi kaladei shabapalat kadei 100 out of 100 mo. Te MD kubli shibun ya, congratulations. Nang ta pat I kong disusngi layo ya ke jubab kabadei tingnya pai biang sya I kong disusngi namari kong disusngi te I la persyang pat I la da I specific pai ta ke jubab ke jong ima. Yong RJ ke jubab jong nga ka lak bandai ke jabing na mar ba ki ju ong ya ki bestat ki ju ong ba nap ke jabing na ikong di susngi. Ta ku play shibu ni ki parok jong I baro ki play shimben ta. Hagan ni ke program ke jong ni ke program Fun Unlimited. Bat ke jubab ke badai haka kinti ke baar ke day ke jabing jong I ki beriw. Shut ong am. Jong ni pinak.